0: yalwayo chitson ino o na ayo na kiola na conteyo ha ten queeni ko chitson ina nayan angwe mangyo na haya ko chan aya ho costumbre creencia do historia na nunchu nayan hungwe shohe do nan linaya kuno na mayuchinan ko creencia nan angwe linaya shohe Natsana pana kikuchitsunangwe. Sanante duni. Natsianko tuena. Na. Tatio. Chkia. De. Shua. Naki. Stump natsa.
1: Nato. Nyonda.
0: Tish elu, chukwa angwe nakol a despedi atna nakits hunangwewa. Tsun Costa Chica na guerrero. Chakwe nunchu nayan hungwe. Tsun sulha, tsunkan un. Doshanats ana. Doni nakits hunangwewa. China wana makande. Makwea. Nahu. Waha. Kui viaje espiritual. Donangwe nakil otatsun. Pochohe. Anatsa. Tsanande wana kitsunangwe wa. Tsanande. Duni. Kol ama yuchinat matsun. Na chinan. Hatsa. Watsu dwe. Tsayan hakulinaya. Umi. Nange. Dela wanda. Kaya kwenta. Kutish aya. Tsayan akotwe. Na. Nde. Chkia. Tots anatio nakistun natsa nande duni sanande ham puchi tsunangwe ho ntona haya kotish aya sia tish aya nuts a piketini weloya sia hana sia hande hutso na kente ho anawan uts aha nange ni nakikui chitsunangwe hu wan nanan no he ni Shetsita Nanan kwa Naki Kindwa Shko na kuntahu Do chkiahe Tia wha chkiahe Chkia Hua wha Ho ni tsa Nande do ni na kitsunangwe Tso shiwa nanan kwa ntinan Hakahu na wawe Naki ho Sendero espiritual Do kutish ayahe Tia wha tsa tsa Datio That's on that deal who I got thought. Don't you look in a quit that's at my hat? Quit that's a treat you. The hot nankan oats and then don't need a kids on the way. Short need the who na waka. The gun that deal and go when on that deal na. Tanangwe kill out that's on. Hock your hot need tina my head. Hoot na angwe. Chon call it money. Na quantit mats on. Na quant yats a. Nate wen u nats anan kha kwelo ato min kuita na nate kan u tsitson i ho cha shina lo wetsuna shetsa ta chkia ke kuto kutswa chui na tiu nan ho do na ta witin tsa nan de do ni tsa nan de ta na ki tsuna ngwe wa ni tsitso shin ti na wa wa chu na na chu shina kolo na kit ke ti na shina ngwe ndo tsa na wa kil otets un tsa wa nda tan ana a kuchi ho tan na no ni na wachu ho hun kya na nin te nan gwe chi na kil otets un lo a na kolwe a kit kiti ho tsun sul ha lo tsun kan un tradicion e wa ti tso shi wa na kin un na kolik mani identidad na ho mangyo yo kal aya ba lora aya comparti Riqueza wa nan anatibio na likwa daya.
1: Nato nyonda.
0: To mayuchinat kiasaya. Dengue kutaya naklitman un an güe anaya natwaya ho ho costumbre va historia va nanunchu nan nanayan an güe hihaya nikuitnaya tia hondelinaya chi olo a chukwa ina nikuya kukuitna natochi nanzaya kui pausa hel kuandaya

0: Sayosha nani kondu shinti kuntinto nana itamani shintu ña cuenta ña programa yo nani ña ñu sabi el pueblo mixteco ña iyondu yo ña cuenta ña radio ña RTG Cubi yo que ña bashitu kuña nu kachintu shinya nani ña sección kachintu shinya ña nu bashi ta china yubi ñuyu yo que ña kiazo tukundo tukundi ña chiñu bali ña niyo chiñu ña isha yo chiña yo ku chiñu ña isha nana si i sabi ta yo ra ña kakenta kani tukundu shaña shindo ra profesor Solano kura ra gechita shindu ña ndakani tukura shaña yo que ña ndatundu kibi chiña ndisake isha nana si i sabi ta kikuna fa ma ra ndisa isha nana na mana nu yu Watching, do we watching you need Naraya Kakenda Kan in Dushana Shindoki Vichi? Yo, Shantushi,
1: Tachina Nundu,
0: Nundatundusha, Historia, Shishanana, Yubinante, Yubabi, Nya, Quentanya, Costa Chica.
2: Yo onda tumi lo chile sa ella ni sa isa na ñu sabi kiku na sa ma ñu sita sisina ñu sabi ra kwe sasta na ka tikosto tan ya sa ma bali ya vigan ya manda bali kan ya sasta na sa yo ba era sasta na ñu sita sisina ching y kara kwe nana sa ñu sabi y kara sasta kubia na tikosto ya vinura sa ya nera sara andira nda kanu na yuera sa sasta na yuba isi yuba estambre kana sea na sabi ra ni na yuba isi kikuna ra San jana ti kotore kisku nanya yo era sara sake sana kena tiskura chikana yo wa isi sa yo color sara kisku na rana sabe da nina nina ta kisku na ra nina yo baña chasku no kisku na nina yo baña dubina yo baña kwa nya kui nyanti nyanti to nya yuma nya kui wa atinya kui yasa atinya kui ya no te kwa aninu e kiku na di nina yu ba isi kachi yo sea ra estambre gana sa sea nina ka kiku na sabi sa maño si ta sisi na rana kara sa sa na na nyu na sa sa na yu bi kubia na kwe sa sta na ka sa man ya ka che mi na kuna kiku e ra ya kiku tu kuna era nina kistiri kiku na si sabi sa masi sina kiku na nyusi kiku na danana kwayo danana chankora niri gitarra kiku na bilu kiku na kwa aneno kistin ya kini ba kiku na kiosko kiku na danana tikanduchia danana choli danana kwa aneno kistin di nina kisti kiku na sabi sa maño sita sisina ra nina yu bachasku no ke chikana kwe kiku na yu bandinu si nina yu bachasku ke kiku na ra nina yu ba isi kiku na ya ka ke datu mi sinda chin sa ke na na na sabi na si na sabi ra sa ke na na ka kwe sasta na sa maño sita sisina sa e ka datu mi sinda
0: Nya yo kendi shi yo, nya ta china nyundu. Nunda tundu sha historia na, shi sha sabana, na yuvi, na nyu sabi, nya kwenda, nya costa chica. Ni dondo te kundindo na naita mani shindu nya yo kuchinyu ya isha na nasi sabi tayo nya chinyu ya nina chinyu ya isha na kunya nya kiku na shinya ya nama na yuwa nya kia kunu chita ana shinya ndinu tuku sawa vike kiku na ya kara te kundi ya ya kiku na ya nusa manara ina kiti bali bakurinda tava na ya shini nari sawa tukuna na bee na iyori nun na shini si nari ra kana shina tashito nari tatatu nari na tata tuna ya ya kikuna ya nuza matu kuchi ya kake shini fina ra te kunti ya ya kikuna nuza mara ya ya shini fina ke ra zake ya na matu kuna ya yu waba ra ya na maya chinyo isha yo na si sabi kuya ya na nuna na si yama kachio na si yama ra ina istaba kuya kiku tukuna ra ina yu bandinu ke kawa tukuna ka kikuna ya kake na maya chinyo bali isha yo ra shana yo ke yenda tundu shindo kibibichi

kuntani doña sa anya chinyu bali ya ni yo chinyu ya isha yo na fabi ashi ni fi doña ni da ke ya isha yo ya ta ki bi de yo inyu fabi ya inyu fabi ra ba ani tu kun de yo chin bi shin de yo ta chi an de ki ta chi tu yo ra ya ba a ku ta chi ka ko e ya kwa ko ya ya karo yu maka karo shi kara nyu ba ara i yo ni karo ra ni ta chi an de ki ta chi yo ra kwe ba ya ya ka ke ña yo kuchiñu bali ña ni yo na sabi la te kunti na atukura shini so yo ña ni sabe kanan yushi ba kachi tuku yo na sabi chi tanu ba shi tubi kuña haran de kanan yushi sha kuntani ba yo chiña ka ke sa nana yo ta bali yo la ña ka ke ni te kunti tuku yo na sabi tukura nu sha yo chi chi yo ku ikia ba yubiñu ba yo chiña yo kuchiñu bali ña sa nata na yo ba la ña yo ke ña sha yo chi chi yo ku chi chi tuku yo yube yo chi sha sa ka na yo ni ñu ba chu yi ve yo ra pe kun ni yo ku chi yo ra kwa yo yu vi ba i su kya bo ka chi o nda ka kya bo ni na kwa chi kuna ra kwa na nda ba na ta yu wa nda ba na chi ya yo ku chi ñu ba li ya ni yo ra ya ka ke da ka ni ndu sha ya shin do yo na kun tu i pa u sa ha ra na ndi ra na di ko tu kun do shin do na ma do ya

0: sa iyo sa nandikondo siyente kunti indo na inay tama ni sintunya iyon to sintunya radio niya RTG Kubi siya programa yon na niya Newsabi el pueblo Mixteco niya yo kanya no tana to kundo do niya ni sa akin nani kibi kiti niya tatung yo tung sabi si sa wana sa arasin ni so ona niya da kanin do yo ora kuntani na ni sa akin nani in kiti niya to sabi randi sa akin kayo si to kuri si sa wara si kya yo ra si ka to kuyo si niya niya kake yo ka kya ni so ondo chin sa niya yo kanta kanin to kundo shindo
1: Yo, naka iki wiki ti ni sana neri to saa ra ni sana neri to savi sinaga to saa ka ira ika diko to savi caballo, cuayo, burro, urro, marrano, kini, perro, tina, pájaro, sa, gatos, bilu, gallina, yushi, gallo, chele, armadillo, yacuí, ardilla, dicuaño, sopilote, pilo, zorro, yucuí, yoke, tabayuki, vikiti, nizananiri, loobarinika y kibi, la tandaka aquí kibirichi. Sabandora sasinando kibiri sabatukona kundani yo nizananiri tu yo nazabira y yo kibiri no sasina niri no china sabiko ranazara sasinto naniri no nakachi nakaratuna datuna y akasari yo andatumin lo chilisindo
0: Nisi doña ni sa ke sanando doña ki vivichi nya kandu sinya ni sa nan ni kitinya tun savi tun ta vi ka chit ku yo sinya asa bandora si banda tun tu kundo si ba kando sin kiti chini tu savi ku yara na ma tun da tun yo ka chio Saba to kendi chiba, saba to ke kuchinyo, kaba yo, kanya kakenda kanindu shanya shindo nya yora. Du na sabira kusi ni nindu, nya sanandu tunya, datundu chitunya nindu kunya, nya kake, kachindu shindo, chena inindo, kukanundo, shatun, davi, nya datunyo, chindu, vinitun, datunyo, nya kake, ni ingana yubi sabita yora, shastina matun, datuna, sin datun tu yora, datun o shinara, nya kake, kuntani tunakandi sanani. Kiti inya ya iyo nyu yo chin kwe kitanya tantu vini ya kachin kuntani yo nisa kana shinya ta sabato kunto ko yo yo nyu na yuwira shashini yo nisa ke kana shin yo ya kake kandu shin tukunti indona na tatun tu sabi tunta vi kachi yo na ni yo sha chin yuwali ya ni yo chin yu ya isha yo chin ya yo ke ya vi nu tikunti ibanya ni no kwa yo kera ka ayo ya da ka ayo sha ya chin na sabi kuwa ba yo yo ke ya no san tindu na tundu sha ya cuenta programa yo na niya new sabi el pueblo Mixteco yo ta shindu ya shin da vi ni da tikunti indo ya shin ni rondo tun da vi na tundu sta shin tundu shin da vi ni da ra profesor Solano shin ya san da vi so ya kandu yo onda kanin tundu yo na niya Kenya Guillén shin tikunti na na kya so o tun da vi tun sabi ya da yo rayo que ya no tibindo intaya sabi kunisote kuntindo rashinta vi inindo